0: Awit naktaakwak shkulpan?
1: Re naktaakwak ay hunalik yuam.
0: Aruchi atinil tatye naktaak uli kakwa Jesus?
2: Timpa o di tihok salin na ah.
3: Likakwa Dios na shikiri matana in.

0: Aro nakakwek anak laakat ko nakakangel sa akong kutan masasat o?
1: Nasawa sa lintol, joken, chikos lang kinakting o kipadre.